0: They carry me go.
1: Former Special Advisor, Media and Publicity, Mr. Femi Adesina OON.
2: I'd like to say it will always be well with Wells Radio.
0: The preferred awesome radio, 89.3, they carry me go.
3: Omo lorun o, ma yo, ma jo, ninu odun yi o, e o ya yo isegun. Eni odun balaye kilo ase to le mu jojo mo ki gbogbo yin pe ekun jo meta o eni ti o nkorin te ngbo o ni mama DA Fashion
4: odun lo soku
3: by the grace of God leader Good Women Choir CAC Ibadan mo fe ran yin pe latoni lo ke ma gbo Wells Radio Kanga Agbon Magbe 89.3 FM ikani to kun fun ogbon imo ati oye ni ke ma yi radio yin si o e ma yi ko nbe o e si gbadun Olorun eni te ngbo oni mama DA Fashion
4: odun lo soku
3: alaafia fun ninu odun yi o e o ya yo isegun
5: e file e ma yi kuro Wells Radio 89.3 FM nibe gongon le wa
6: ti jade asentele ni
7: soro ba mi fa keye soro ka gbo soro
8: onore wa ma se abati mu wa sa ko loju ani to ni ale je kankan onore ajaje to bo sare mo wonu sama beje lo bo se ba gbara jesu ti nbe ninu ara ti sa gbogbo ile pariwo
9: go go go go go go
8: aso pa keye mere baba labi omo mo nje wa layo lori omo dojo ale o eyin akobi orun tun ranti yin lani o mama lo ti pe ti akobi ti nle kan koja bo wo bibeli mi lowo ni mo wa wo tan jesu ki akobi ni ni kete ti wo bi jesu to je akobi ni oba erodu ti wa kiri ifa gbogbo omo ti wo bi ni akoko yen ni erodu ni kan wa lo asa erodu ma le jesu o so wa mo kan ti awo bi jesu se won si gbe jesu wa gbe sala won gbe akobi won won gbe sala won fi gbogbo kan tan ni won fi dabo bo akobi won won wo inira irin ajo un won wo wahala irin ajo un ti won ni poju akobi won ogbodo ribi orire to ba kan akobi o kan iya re abuku to ba kan akobi o kan iya re na otito oro to koro ni on to ba de ba oju yo de ba imusa ta lo n gbo bi ti oro akobi re kalara o je apodide ja lo waju ja lo eyin so pe ajo ni ri akobi mi mu
9: ajo ni ri akobi temi mu
8: mi o mo boya bo se se mi lo si o o je bi bi pe gbogbo la si gbo to ri lori akobi re ko dopin o je bi bi pe ki akobi re o rona lo e o se bo se je mi lo si ye sa mu adura ni lo kukudu o o je mo jina fa ni to ma adura bi ya ma gba kaka le ja gbe bi gegegege o di yara re mo de sinu radio re la royi mo de pelu ogun orun o jesu lo siwaju emi tele mama kawo meji soke baba kawo meji soke.

0: fanya muwe mabusia fwe mekumi ya mkumpre akon.
1: Aye buwe, e buwe, mabusia fwe, mekumi ya mkumpre akon, mamenko.
0: Mese pedi ya niwe fanya muwe mabusia fwe mekumi ya mkumpre akon.
1: Aye buwe, e buwe, mabusia fwe, mekumi ya mkumpre akon, mamenko.
0: Abusia, mabusia fwe, seye ye muyami ye ye ni.
1: Say ye,
0: yeah, what do you want to do? Do not pack an embassy war.

0: eru bojo je kanu ko deru oko ma elomi ndogba ndogba wa bi ti won ti da ko mi ni e ti won da kale won le mo ko mi abi won pa won as security ati awon gogo epo meji to fanu e se adake tori pe gogo gba baba julo ri pe igbesa ta wa nbe eyi to gaju nbe oni ijoba ipinle oyo baba julo lola julo enya se makinde a don joko gogo gba si jon fi ara kinra ta jon so lori e se office wa na secretariat ta don se padi babo lori oro omo gogo nkan yi so mo ni babo pe lagbara olohun ni ko pe ko pe gogo e olole
1: mo lanfani pe ti gboro ta latenu baba loja secretary fun gogo opuja ni ipinle oyo nu ati fi oro wa won lenu wo won ni ki se ipo omo gogo ohun to sele lenu won ni asun wa bere pin ni awon tan le se fun wa to le je pe awon ofin ni awon eyan ofin ni ran kan lowon gogo ti ko fin ni di pe ama owo wa o mo kan ta fe lo ra loja bo la si sodun yin bayi.

Ewo amọ ka to mo tesiwaju. Alanfani lati gba ile ise kan lalejo loni. Kini ile ise na ni fun wa? E gboro lati awon enu ile ise na. E ri pe n to ba ti jo moro oja, iyan ma se polowo oja na ni.

Ajo to nri si wole wode lorile ede Nigeria yon ajo NIS nan ti kede kwe. Awon mo rile ede Nigeria e dekbe fane ye ti won sha ti polo ilu bomina. Oni won ti gonle si no kano lana o deyi. Nikpase irin oju popo lati agades ni lu Niger Republic. Ajo NIS wa shafiyan kwe. Awon o shise la won ajo joba gbogbo lo ti wa ni kale. Nigba ti won di ohun lati seto ilani loye amaran to nti igbese lori bi won ti da won pada sodo awon molebi won ogagun ile eko ikoni ile ise iwole wode orilede yi ninu Kano Anthony Akuneme o soro lori bi ise na bo se je ajosepo ise awon ajo NIS to nri si iwole wode ohun to fi mo ajo to n gbogun ti lilo ogbon ati etan fi tani soko eru orilede yi pelu awon ajo ijoba miran bi won ti gunle lana ode ohun Bu yon ti gune lano de yon, o lo tele awon igbese eran wo lati se idapada, lati agbegbe Agades ni apa ariwa ilu Niger Republic. Awon afurasi agbesunmo mi to lo wo ninu isele ijinigbe awon akeko to nti awon oluko lawon ile eko lagbegbe ijoba bile orire ni ipinle Oyo, oni won ti faye sile lati fi soro pelu ijoba ipinle yi, gege bi akojopo iroyin ti gbe. Awon ati lawi ohun ko lati ba awon molebi awon eniyan to wa lakata awon soro iroyin wa safiyan bi ibere awon agbesunmo mi ohun bo ti je ohun ti won ni lati fi pamo lati mo ba fi emi awon eniyan to wa ni akata awon sinu ewu oludamoran pataki si gomina ipinle Oyo Seyi Makinde lori oro eto abo yun Abayomi Fagbinro o ko lati so oro lori iroyin ohun o Ajo isokan agbaye UN ranti se ikile lanu ode yi wipe milionu 5.5 awon omo orilede Nigeria lo sese ki won ma dojuko ewu ebi ati airije to lagbara pupo lati inu osu kefa sinu osu kejo iko oniranwo omo niyan ajo UN nilu New York orilede America won safiyan oro wipe Nigeria ti ndojuko isoro ebi eleyi to lagbara wayi pelu bi opolopo eniyan bo ti wa ninu ewu na ajo UN ni wa soro wipe akojopo iroyin epe yi lo safiyan Nigeria bi okan lara awon orilede to ni rogbodiyan ati la lori oro ebi to lagbara ju lagbaye pelu bi ajage ewu na bo ti wa pupo ni apa ariwa orilede Nigeria Ajo to nsa bojuto eto itoju ilera lagbaye yun ajo WHO ni won ti kede pe ibujade arun Ebola nlo ti wo ipele eleyi to ga pupo ju lorilede Congo ajo won safiyan ayewe ewu na lana ode yi to gbera kuro nipele giga to ti wo ipele eleyi to ga julo ni orilede Congo oga agba ajo eleyi to wa nri si eto itoju ilera lagbaye yun Tedros Ghebreyesus O safiyan bi ipo oro na bo ti lagbara to ati bo se nko ni lominu o wa firoyin lede nipa onkarun na to je eyi ti won ti fura si nilu Congo ti onka re ti wo otaleni 1910 to nti aye awon eniyan to ti jaran nipe jade laye ti onka ti won je 77 bi awon onise itoju ilera bi won ti n gbe igbese sapa won lati topase awon to ba ti fara kasha lugbade arun na Terani ti fesun kun orilede America fun apoju ibere fun nkan bi akojopo iroyin orilede America se n safiyan eto nipa ikolu tutu Washington ewe awon olori Iran awon sagbeyewo aba alafia nti won ile ise igbon safefe Iran wa safiyan oro loni wipe ogagun Pakistan Azim Munir won pe ogunle sido Tehran lanu ode yi lati fi kun okun igbese ilaja won bi are orilede America yin Donald Trump bo se sayipade eto tire lati mo yoju sibe igbeyawo omokunrin re lati le duro ni Washington nitori awon idiko kan to ni se pelu ti ijoba Are Trump wa sapejuwe dunadura won bi ohun to nda kudaji bi eyi ti o fese mule bo ti ye laarin atunse ikolu to nti dunadura lori adehun lati fo pe si oro ogun arin orilede America ti Israel si Iran eyi to bere ninu osu keji ojo keji din logbon eyi to si ti yori si ideena mo awon oju ona ori omi Hormuz to si nse idiwo
fun oro aje lagbaye okereton eniyan adorun ni ni won ti jade laye latari isele ibogbamu to waye lagbegbe iwakusa eedu ni apa ariwa ilu china gebe awon onise egbun safefe ilu ohun se filede isele ibogbamu afefe gasi ohun on lo waye lana ode yi ni ibe iwakusa eedu le osen yo lagbegbe chanchin gegebe akojopo iroyin ogunlogo awon onise edola to wa nibe oni foran gbe pelu awon onise itoju kiakia ti won gbe awon eniyan lo sinu oko igba toju awon eniyan ti onka won ju 100 niye oni iroyin gbe pe won ti ko won lo sile iwosan ni digbadigba pelu ise edola to sin ti owo waju are lo china Xi Jinping o wa pe fun afikun akitiyan lati itoju awon to ba farapa to nti lati fi sawari awon eniyan to ba seko ti ori koyo ninu isele na Ninu oroyin re daraya lagbaye Pep Guardiola ti kede pe ohun yo fi iko egbe agbabolu Manchester City sile lopin sa yi leyin opo odun aseyori ife eye eleyi to ti gba to si fi mu aye pada ba iko egbe agbabolu ile Gesi na Guardiola eyi to n sakoso iko City lati gba ogun ife eye to fi mo ti idije Premier League ati ti Champions League kan soso fun iko na abewo lo si abewo iko Aston Villa si Etihad oni yo je ifese won se asekagba re botile je pe iroyin gbe pe o setan lati te si waju ninu ise re fun iko egbe agbabolu City gege bi asoju won ni agbaye

0: Eka bo pada. Koni was Radio 9.3 FM koni kon gagbo magbe. Was weekend to sports le 210 gbadun. Ati ja yin ton pe player 14 agba ball 14 lo ti wa ni ibugba igbaradi. Iye ti ko Super Eagles ele ti o gba Unity Cup. Next week Tuesday ni o bere si se kini. Ni o gbina ya e de mo pe semi final lo ma je beyen o. Nigba ta ba koju orilede Zimbabwe. Ba won boys yen won ni training loni lo ba ti dago mefa role yen ni ibugba igbaradi ti won nibe na ti ma train o ba wa di ojo Tuesday Olorun ba ti se ta ba ti si aje Zimbabwe igba gbagbo orilede Zimbabwe ni o a wa koju en to ba jawe oribori laarin India ati Jamaica ni asikagba bi yen se je language bi ti yen niyan o e ba gbagbe te ba tele nkan ti ID bobo so ID ni ati Zimbabwe o ati o Zimbabwe o ati Zimbabwe India o ati Zimbabwe Jamaica awon mete ta kan para papo won na le se lowo ko enu yi na
1: mo tun fe fi nkan kun pe awon ti won pe ni abele e
0: okay
1: oye ofe na lele na fa won na kon le ba kun le ba ta awon faye kun mo nkan ta won na ni laka mun le se to ri awon gangan lo fe ni Unity Cup ju awon tun pe labele to pe ori ofe ni fun won to pe won wo eyan to n gba ball lori de Nigeria ko won to mu iwon bi mu iwon bi mu iwon bi won ko ina gba Unity Cup ye po na le si daada nibe ko so un to ni
0: Garba Lawal ni arin ose ta lo ton yin o ni won gbodo fi ami han akoni mo gba iyan olukoni wa Eric Shell bi pe awon to gbangba sun lo ye
1: daada
0: lati wo
1: aso Super Eagle
0: na sha
1: you know national team
0: even now to ah mo ba je so ja many fake national team lo wa si abi tori won se omigus ko do gbe lo won de se boya fringe oyinbo ponle oyinbo pe ni fringe players bo te pe awon osin ni ah le pe won ni fringe players tori won si dara Super Eagle setup sugbon anfani lele lati prove fun Eric Shell pe awon na deserve lati le wo proper Super Eagles jersey.
1: To pe bi pe akolo ya won eyan wa pe ko
0: sawo le bi ba ya won lo tori a le pe won ni omi goose kin se chani goose no lo a de le pe ni proper Super Eagles tori pe Eric Shell mo to to fun friendly Portugal ti Poland
1: o mo now ato okay atojo ti o ti gba ise ball mi lo wa wo ngba to wa fe ko omo fun Unity Cup lo to wa wo ball o mo pe okay ah awon ile na je ka lo ko lo mu awon ile na wa ka we to da ni won ka lo ka je pe normal Super Eagle lo fe play ko ni wa wo bo nkankan nu won de pa le mu eyo kan tabi meji ninu won to ri awon mo egan ni o de ori ofe to po si to po ju fun pe ka na le tara won pe mo le se kini o wa lara temi na mo le se o le ma je pe Super Eagle gan ni lo ma tu le pe awon egbe
0: bobu
1: club side pa n to wa lara mo a nilo e ole nowe le wa de ba le wa o si pe won ju pe won wa ni bi kan
0: lo e to ba wa wo ni to fe ma wo photo to ba ya photo
1: ko lo ya photo ni
0: be ko lo ya photo ja kuro be wa papa ja lo si ojo ojo e o sare papa pa I don't want waste time.

0: bẹẹni obirin to ba ti gbe gele ti eleduwa to fi de lati orun wa to ba gbe sile to ba ni pe fila ti awon baba lo ku to won fe ma de se mo pe ise onise lo nse won si ti sa ayojuran ayojuran si ni ko da nitori pe ibi ta ba pe lori iyen ko fi ntele ori lori omi oje bẹẹni won ni pe okunrin la da sugbon ki lo obirin
1: Oko
0: Madamu lobirin
1: eni to mu adamu
0: eni to mu adamu la da sugbon obirin leni to ma adamu
2: madamu ko ni yo jade sugbon mu adamu
0: mu adamu dada to ototo ni ise kaluku ototo ni teredu wa pe wa si lati wa se lori ile aye koda ibi te tu gbe mi lo liro le ibi ta fi wole o tu jin koja be bi mo ti lero o koja be lo e kuro le ni gbogbo bi ti a fe fe ikanni yi nfe de salafia la ba yin eyin o bo ni saturday lodo tin yin be nbe on bo ni gbogbo wa nbe te lo se ti gbo e tin dari wale ba si je pe se la fi se latataro asa ku se ile eyin e mo jore ra pupo be ba ti se tan e ya bo si baluwe ke bomi ke ora joko ke nara dada ke si ba wa yin oke ke pa won ara ile yin pe awon alayo wa tu ti de o lose to ni eyin o kaabo sori eto yin eto wa apero obirin lori ikanni Wells Radio 89.3 FM ikanni kan ga gbomogbe e ti mo pe odu ni wa wo kin sai mo foloko be ni bo ba ti ojo saturday bayi bago marun ba ti rokere be ba tin gbo orin obirin ni mi be ni awa la ti deun awa ni mo pe lola awa la dun aye awa la de ton awa la adeyo awa na no tun pe ni gbadejo awa la jo ke awa la jike Eleduwa ma kewa ni kere eyin o lati ikanni Wells Radio 89.3 FM lekan si mo kiyin kaabo si ori eto apero obirin o ko temi o yi pada o temi to pe akin ko le e aya akin lo so pe se alaafia la ba yin o amo pero ni won la ma pe ngbon akin pe go awon iya mi nbe yin ayen sa ti rowo bi ton ra fi wole ibi ton gbe mi go wole gan ibi ton ti ibi te gbe mi wole si queen mother ko ye mi gan na o se ye mi na ni eyin o yin fa won iya mi laye lati ki eyin ara ile eje nbe latodo queen mother sa alaafia wa mami
1: alaafia ni o
0: oluwa seun
1: e kule o gbogbo eyin ololufe wa ti e ma njoko lati gbo apero obirin atun ti de ni irole eto ni sori eto apero obirin ni bi ta ma ti jo npero ta ma ti jo wo pe se be lo se ye kori ba o lo se ye kori ko ma ye kori bayi atun ti de ni irole eto ni mo de mo pe eyin na ti mura sile lati kopa lori eto ti son toni oruko temi ni Eludipo Oluwakemi queen mother e ja jo seto yi o
0: e seun queen mother iya ibo nbe ayin won ra ndiresi dingi won ni mo mo pe bo se nseun ona ara no fe fi ki awon ara ile e ba n ki awon ara ile
2: sherry bi mo se nbo
0: okay now
2: ni mo ro pe lati je eni to ma so lori afefe anfani ni ope yan gba mi eri won laarin titi oro won koni bataye mo koni batoro a fi yo won o sugbon mo wa ro mi mo bi ro ni yen se wa sori mi ro le pe anfani sha ni lati ma soro ogoro eyan ki se nikan ki se meji million eyan ni npo wa le kan ba se nso yi ka wa la wa awe rupe lasan to se le eyan erupe ile lasan to se logo mo wa ko de le pe ajora wa loju la se fun pe fọlọrun e ku le le kan si e ku re le tabatira ni tojo meta eku ati la kira eni awa obirin ti ki poko pe bawo ni ti won se je na lade e para le kini e para le keji o e gbagan ejoku ke tu wa gbon ta mu wa ruko temi yi pada nju agwa ni fejukede Antonia Itunu Oluwa omo ya ibo lo so pe e kuro lele kan si
0: Itunu Oluwa e je mu si bi omo ya ibo ti so e je kin tu logo re le kan si pe se ri lori eto ohun obirin awo si ni egbe ki lo ko o se
2: apero obirin
0: apero obirin e seun jare o njora won bo ni apero obirin awo si ni egbe ki lo ko o se rara o awo kin so pe toko bawo mo bere eto lekan mo ni pe intaba ibi ta ba pe lori eyan ko fi ntele aye ori oto aye orun oto abo best la mo pe ori o le da duro lai sorun se ran pa meji won compliment ara won ni aye complimenting gangan ni awawa awo san pe kokunrin bawo awo de n se feminist lori eto yi nitori e ni pe gbogbo nta ba gbo wa sori eto yi inu mi ma do tori pa awon baba wa ma n pe wole ajo ma n foro jo mi tori oro asijo mo fi n so ogbon kale mo si mo pe ni role ti ni yi won ni da wa da a tu jo se leni ni e dakun tori olo nigba to ba to asiko e ba wa da si eto eyin mo pe ji mo mi ji o olori laafin oluwa to sin eyin o won bo laipe won dara ko mo aba tin soro yi olatunji n bo laipe sugbon ko to di pe olatunji o de e je n so pe omo alaje ni wa nitori Olorun e mo gbe n te ba n ta wa si ori ikanni Westwood 89.3 FM ka ba yin polowo oja yin lowo ti oku gajara lo emi a ma so de gbogbo gba tin ba ti lafani lati gbohun safefe yin pe lori ikanni Westwood 89.3 FM be ba gboja yin wa meta lokan lafun yin alakoko aba yin polowo re elekeje ewesi ni yi baba polowo re o da wa loju gba pe yo ta ni eleketa wa ni pe a wa fi adura gba nidi nitori pe adura ra lingba agbara ko o ha se ri eje mu lati bi ta ti bere ta ti paris ni ose to koja lose to koja o ye ka ma so feedback le ko kan nitori pe feedback ti a gba o koja kere mi lo wa je ka wo pe ah se pe nkan kan ni gboro queen mother se pe nkan sele ni gboro tori pe leyin eto personally awon ti won tan kan si wa pe ah mo ma gbadun te so li ori eto lose to koja yi won po o imi inu won personally lo ti so pe ewo afi bi pe mi gangan le n ba wi mo re ni to didi wo dm mi to so pe ah ayakin intense lowo lowo bayi iyawo eni bayi bayi to je mole bi ti eyin o n ta won se n fare sugbon be still upon still awon wo pe ki la won le se fun anfani awon ti won join wa ni ose to koja ki la sare menu ba mo fe se recap yi ni papapa eyin oro pe bi awon bi society wa ba se ma fi oju wo awon ti o dabi pe boya partner won oko won abi iyawo won tete jolohun ni base to tete lo simi saaju won tan ba wa ni gbegbese lati so pe awon fe tun ma tun igbeyawo se tabi awon ti e fe we ni keji oju ti awon eyan fi mo wo won papa julo awon obirin sugbon mo mo pe Olorun ba wa so lose to koja mo si mo pe lose teni odo nkan mi la fe mu gbo mo kan ni menu ba ni ko le kawon eyan le mo pe a kan soro sa lori eto apero obirin awa ma wo iriri awon eyan koda awon mi a ma kan si wa leyin kulun pe e dakun kini ki n se bi won ti kan si wa leni gangan lori nta a fe so nitori pe okunrin nkan lo ko si wa leni lori nti a fe so mo si mo pe mi gba ba na be fun eyin ara le e mo pe nkan ki ese rago mo si mo pe olohun ofun wa ni ogbon ati oye lati fi soro na abi queen mother eyin o boya kin wa bere lati agbon bi arakunrin kan lo kan si wa ni pe e dakun to ro olohun e gba ni e lajabo ni kin ti se se tori pe ninu irin ajo igbeyawo se ri boya kin bere lati bi enujo meta yi oro igbeyawo o fe da bi nkan bi ka sa ma gbon pe nkan bayi sele e dakun bo mo ti fe rin afi kin kokko gbadura pe keleduwa gbogbo enikeni to ba da bi pe igbeyawo re o ko domoro to tabi gbogbo lo bo se ye ko lo eleduwa ba wa tanan imole si a si gbasakoso bi mo ti n boro bo arakunrin yi gege bi n to fi to wa leti o ni pe ka da ka gba ohun ohun omo to ohun fe se o mo ba ni aki lo sele gan na ba ni pe ojo bi ojo saturday bayi na ni pe ore awon kan o n se igbeyawo looto awon ti igbeyawo gangan fun ara awon iyawo awon si ni o diwo dise sinu e mo pe amo alaboyun to mo ojo amo osu ti o mo ojo e se ohun jare koku se anybody to mo gba ti eleduwa yo so alaboyun sile eyin o sugbon arakunrin yen wa so npe ore ohun kan se igbeyawo ohun si lo ba asajoyo koda o lohun ni amugbalegbe ore iyen tawon ile ibo ma npe ni best ma eyin yo e mo pe baba tin se igbeyawo ani best lady ani best ma eni ti o mo nwa leyin awon lokolaya ipe ti o ba won mo se gbasawo mo lo sotun so si be ni arakunrin yi ise to gba lojo ta nsoro yi tan gangan na ni o ni pe won ni best ma sugbon ni bi to won tin se best man duty bo ti sonu ibi to won tin sise ohun gege bi amugbalegbe oko yawo iyen ore tin gbeyawo o ni ero ipe ohun ti dun iyen phone re lo ba di pe yawo lo pe lo ba ni ah omomo ti mo ohun si ile o arakunrin yen wa je ko ye wa ni pe looto awon ti mo ohun mo ohun ati yawo ohun mo pe asiko ti to sugba won o mo ojo ti o je nigba ti yawo ohun wa pe ohun si o je ti pe ibi to ohun wa ko ohun o le tete dodo yawo ohun ohun o si le kuro nibi ajoyo to ohun se lowo pelu ore ohun bo ti sonu o se mo pe reporter speech ni ani lati so bo se te wa lowo o ni pe ohun o le kuro nibi igbeyawo ore ohun tori pe ohun si ni ise to ohun fe se ohun a so fun yawo ohun pe ni suru yawo mi je sare pe ore mi to wa ntosi re ko wa mu ko sare gbe lo si ile iwosan sugbon gege bi to fi to wa leti o nje ko ye wa npe iyawo ohun fariga o ko dale npe rara se oko mi aniwo ni o mo obo fin to ba nse le ko si mo obo ere ore yin leyin igba ti isele na sele ti igbeyawo tan oko ni looto ohun o kuro nibi igbeyawo ore ohun o sugbon gba to ti igbeyawo ti won pari ajojo to ohun lo si ile ohun dele ohun o ba yawo ohun ohun de ile iwosan ohun gbon pe won ni yawo ohun ti bimo sugbon omo na ko to yawo ohun o tete de ile iwosan nitori pe bo se nro bi se mo pe bobirin ba nro bi o lawon asiko kan to ko tete de ile iwosan tabi ti o tete re ni sugba ti o fi bi omo na sugbon nigba ti yawo a fi de ile iwosan pa oboro mo o ti di pe o ti re omo sinu omo ti jolohun ni pe ohun wa de ile iwosan ohun o ba yawo ohun ohun wa lo si ile iyawo ile awon obi iyawo ohun soro mi yeyin bo eyin iya mi nigba to won ma dodo obi awon iyawo ohun lo ba di pe ohun ba yawo nibe won awon obi iyawo ti won je ko ohun yoju si iyawo ohun nton ko fi gbe fi ko loju nigba to ohun debe ni oro ijanpowo mo wule mo gbagbe npo oniyawo si bi bayi eyin o ni n to se yi iroyin n to se ti kan wa leti wule gbagbe pe oniyawo si odo awon wo mo wori iwe gba kaluko lo lona ti eyan tele bo n pe ni divorce a fi ranse si o mo lo a fe ko fe omo wa mo oro ba di ah ki la gbe ki la ju kini ki n se in to fi fa ti arakunrin na fi kan si wa ni pe e dakun eyin kriyo apero obirin e dakun tori olon kini ko ohun se so ohun je bi to ohun o fi to ohun se kikuro to ohun o kuro ni ibi inawo so ohun ti je bi ni abi ore ohun sa to ohun ba sa wa available ohun ti so pe kore ohun sare bo ohun gbe yawo sugbon yawo lo fa riga to so pe rara ohun fe koko ohun ma bo oro re eyin iya mi
2: Baba lo so sini lenu obuyo si.
0: To. Dani kokko tani ka kokko omo ya Ibo. Eje kokko be latodo yin. Oro re ko to de pa pe number ata. Oni kini ko hun se? E ba nbe yawo mi. Kini ki n se? In fe ko fi mi nle. Mo ni fe re.
2: Sheri la kokko no. Let me just put it that responsibility failed. La koko. Sugbon lele keji. Amo wa pa soro ko siwaju pe aboyun mo suma mojo. At the same time, share mo se mu mi oko mi ti kojo ni pe won si lawyer scan. Won dey so fun won pe under by si by abi be ko. Won fe ya temi ta ko fe pe days le mo papo. But o ma fall si bi kan to je pe within that circle you should be available. Sugbon wedding na won plan e losu kan osu meta o. Ko to do pe won yan as best man. Sheri o si nbe. Ma da bi o ti ye tori pe to ba kan e bo ni o se ri lodo e. Tori won ma so pe ina le omi gbona lejo. Ti o ba da joyo. Cherry oro yi bo se ri lara temi emi fu gbo ara ri ebi to po lawo arakunrin
0: lona wo
2: gege mo ti so saaju ki n so osu meta no plan wedding to lo se best man abi be ko
0: won ti mo tele
2: won ti mo tele o si mo pe yawo na obi mo immediately ton get across si ton pe kino so woni ko n pe ore ohun to wa available lowo lowo
0: pe okunrin na gbiyanju
2: iya mi toko e ba wa nlo ibo nko opo e sa ko lo mo wa gbe bi fun nilo ibo se ri woni ki kini kan ma babaje oni ba ti se yoruba ni teyan ba ti se kini kan ton ko mo se sin yo mo gbadura olohun ni je ku ti o ya pa wa bayi o ti ni ko un be po ko po re ko re ma bo ko wa save for that moment before the end of the kini you

0: fun loyun
1: se ri nti omo iya ibo so afi bi pe won tin wonu mi o temi mo o ni wi pe ko si en to gbon koja kadara
0: ben
1: so ti yeyin beko e ba tete de be to ba je pe nkan to ma sele yi lo ma sele tabi to tun buru ju lo a sele sugbon okunrin yen ko mi ri nkan to je pe o buru ju to se nitori pe o pe
2: o gbe loju
1: o de gbe
2: o so sympathy
1: ti o ba je pe o pe to nkan ti wo yi pe oni wahala ti o e call le nkan ti boya to de pada so pe ohun o ri miss call abi silence lo nfi phone si kilo fe se sugbon ni igba ti omo ti mu wo funra re to de ti mo yi pe omo lo nbo oko e o le so foko e gan mo ro pe oko e gan ko lo ye ko kokko pe at that moment o ma ni awon to tun sumo boya awon neighbor e tabi awon obi e at that time nitori pe o ti mo wi pe oko e lo si ibi wedding kan to lo to de mo nkan ti ipa toko oko n fe ko nibi to lo looto omo ton jo reti o se pataki fun idile won sugbon sheri eni ti o ba ye pe ki se wi pe boya obirin yen ko fi owo so wo po pelu oko e fun ise to fe se fun re gege bi amugbalegbe oko yawo oun ni o ye ko wu wa bo se wu ayen pe inu ohun odun si pe ko se best man ni jo yen looto ki se pe ise best man na ki se se ti eyin yen na le pe le elomi na lowo nibe ko so pe ah wo won ti pe mi fun pajawo wiri nipa iyawo mi let another at least lara awon groom men to she le standing fun no one bibi so ti eyin
3: e se be ti so osugbon
1: se mo emi fe da sibi da song ni nitori pe se ri nkan to sele yi eni to je bi oro iju o ni en to loyun life
3: e eni to loyun
1: o life e lo ye ko kokko ju
3: emi o gba o
0: to ba je pe
1: life tare lo
0: ko ti shalaisin ko
1: to ba te je pa ko o si ni to si be se so le kankan
0: ani ka se wa so pe ni to ba laburo ko lo re to ni nebo ko lo soko se oni bi mo ni
3: e je mo binu tori olo mo n woro yi boya tori pe eyin ma mi le koko ba wa da si oro yi mo mi ji yo n be ayin se ri e je ki foro yi ka e mo pe awa ta n se love in tokyo n sin bayi mi oko mi gbudo wa legbe mi bi n ba ma gbe emi ti robin to ma so pe bo ba ti ra kan bayi fun mi yi ni gbin jade ni gbomo yi jade be si ni Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
4: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
3: ah, ah,
4: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ko le mo pe n to n se o da se ri kini kan ni won ma ko wa ni inu se iranse won ni your family first in everything
3: yo da fun yin
4: ko de wa tun se ise iranse nikan for everybody ti o ba fe ki idile ohun ko duro ko layo dada se ri mo understand the apa bi ti awon mo mi wa ti wa se ri apa gba ti won no ti jade wa yen and I understand what ti won try lati so wi pe no matter what yawo mo wi pe oko un lo sibi to fe lo and won ni onyure ki sa leju ojo kan eyan ma ti make preparations ahead and ko si awon meji o le mo wi pe omo ma wa ni ojo yen sugbon kini kan lo wa nbe won ni ba mi na mo mi ko de nu olomo iyan akoko won si ni wo so de mi ko le dabi oniso lailai
3: lo da fun omo
4: ko le dabi oniso te ba so wi pe ni toto o lo bo re se nkan ni sugbon ni nte so keyin yen queen mother ibe yen ni ma ti di oro yin mu wi pe ko si iru best man to fe se eni to ba se best man ni ojo yen gangan o na mo wi pe yawo e wa nu oyun o n bo bi so ti won ti yawo e ti le pe wi pe ah omo ti n bo o jo wa gbe mi ton ba wa ni nebo nko okay, ma fi ra mi se example. Akobi mi. Oko mi onise ise iranse na nse. So, period yen ni ose won ti en saba gbele ni gbogbo period yen so

0: ati wo pe e mo normal teyan ba lo si hospital won so wi pe o le je gba bayi sarin gba bayi won de ti wo schedule won pe o le ma sin le ni period yen so won ti ati wa eyan kan ladugo pe to ba sele of which ni gbogbo period yen ni gbogbo compound wa emi nikan mo wa nbe so mo le fira mi si position arabirin to ba je wi pe onikan lo wa compound nkan ti what if ti o de wa seyan mi to ni moto ni agbegbe won nko tabi to ni any means of transport to ba joru nko to ba josan ati edupe pe ti won je oju momo ni ti won todo temi owo ale nikan bi ago meje mejo si mesan oju o si e si wa sugbon mo tete mo reyan tete pe okay iru situation yi oko ti mo wi pe nkan bayi ti se o ti dele if you to ba ye po nani iyawo e ati ipo to wa ni period yen wa tete so fun re to n ba se best man pe alaye wa o nkan bayi lo wa nle conveniently se bi aso lawo what about that? Quick on Lara, I want to share groomsmen. Joe, take duty me, stand in for me. Why did the telotory weep? Cause any tole show joy, ni bitty or cause to batty a len, be never tea, be ya well or see leg baby any time with you. She never fed a labor room.
1: Mommy G, me to this situation to shake pay. Coda, by a distant family, lo tell you, lossy labor room. To what the pay of the log, emergency, I need the money. Can you sign your bowlu? Say, Mumper, good bash, pay or call the tea. They want some pay, I won't lay that. Is it a paper to you? Oh, Tolo says, Gaggle, don't go through pain. Cause I talk away
0: of which at that point, medically, one man saw we pay Nito Toma my advice. We pay and it's your wa. Mentally and emotionally stable lo le sign lo le towo bo we ni restoration yen sugbon in to sele yi delay lo fa iku omo yin ta ba ni awo dada delay wi pe obirin yi o tete ri toju o lo fa to ba je wi pe o to ba je pe to ba n po won le kuro ni time yen o ni tabi ko n fi okun ran ore ohun kan. That means we pay at the end of the day. Only gba to n pada dele. That means pay at the end of the day ore yen gan o lo.
1: E mo si n bo nbe o mommy ji yo.
2: O ninu nkan ta gbo iyawo lo so pe ko ma ran yan wa.
0: Iyawo lo eyan le insist pe o ni ko wa. Igba ti iyawo de so wi pe iwo ni mo fe.
3: Ba toko o ba lo apa won obi e.
0: To ke bi o ba si ni ilu nko.
3: To bi o ba si ni ilu si wa kokon e to wa se egbe ele no ti se wedding
1: omo ya ibo mo fe
3: ki
0: to fi le ma bi to fi le pe oko e ni period ilu kan na ni o je
3: to ba wa ki se trust on
0: e ko le je e
3: cherry what will happen we have
1: omo ya ibo yin ti mo fe ka mo lele koko wa ni kota ngura ko wa ni bomi ko je pe ko to si ile won ni the fact that n pe oko go sare ti e so pe je ma bo
0: o na ni o na ni duty e to be se fun ore o ju ya we
1: o so n pe ko prioritize
0: family e ju ore lo
1: oro ta sin soro e yi bayi loju temi o bo ba je pe ore ni nkan ba isele si yo pada fi yo fi to se le
0: se mo
1: pe lomi ma ngbo re ru sori ti asare ti
0: friendship mi se
1: ati pe ko se awa
0: ki se awa to de oni ki se awa to de oni se ri igba to di keji omo
3: be yo ba mo da yo da jo yo
1: be pe number
3: ti ni yen to fi da bi eni pe tori ninu oro yen ta ba fi discretion wa kun ko le rorun fun okunrin a mo boya lakobi ni bele keji ni
1: alakobi won ti e
3: mo bi ni ko le wa comfortable okunrin le wa comfortable ni bi kibi to ba wa to mo ko awon robi e wa je so nkan fun yin nigba ti mo wa ko si pe arabirin kan wa ninu oyun o wa ni boya 311 mi wa ni 411 gba e oko ile awusan fa se yawo oko ojo melo kan sojo yawo omo ti wa mu ko mo wa oko wa je oni mo segun o sa n lawon abere to ma pe ko sa fi delay lebo ko sa pari wedding yen jo yen to ni gbogbo n ta fe se lo fe kan se o fe kokon n gbe un won se registry won se nika won se traditional alaga e wo nigba to emi ni won yan assistant bridesmaid nigba to ti n we lomo ti fe mu emi gan ti n we soko e nibi ti mo wa to ba gba mi lowo mu bayi ara bi pe kan wo mi yen jabo ta pariwo gbogbo ara mi a ma gbo titi ti talkless pe en to wa jopo bara re o ti bale nbi to ba wa se ri omi gbona lejo olorun je ko dajo wa temi ni wi pe ko seni na a n gba tun o ki n short awon de fi ja tun ka lo bi to jo lo emi la n so yi
1: emi o gba mo mi ji yo e ba pe number ata
0: e ja pe number so si fo ara le
1: tori
0: tori bi loju temi bo ko si bo se le je ni papa to ti e tu je ke alakobi ni o mo wi pe obirin yo ko se ru e ri ko bi kan ri to fi le so wi pe ani wo ni mo fesen o ye ko na wo won ma gbe ni economics won ma so pe scale of preference la ma gbe oro si to ba se wa important si waju si la
1: se
0: bye lo ye ka se to ninu ti eyin iya wa na te ko wa e ti so wi pe o ye ka gbe idile wa ju ohun kohun ni ta ba ti koko mu olohun sa koko into kan oni idile wa bi o se duro re
2: won ti so pe won fe ran iyan wa lati wa gbe emi ro yi pe o ye ko gba o da to ba ran yan bo wo pade wa nibi ti won gbe mi lo boya yin o ba ti save e because eni to so pe won fe ran yan wa o le je ko ti wo distance to ma take ohun ko to di be o lo o le je time ti o pe yen nisin boya time ti oko iyawo boya time yen ni alagba nka nkan fun won pe kon ma so a fe duro ipe ke ni se nkan to se tan ko ri le
0: so lo fe ka so lo fe da won lo ni
2: salaye fun eni to nse iyawo ipe ah mo gba call kan o kini kan o eni bayi o ma step in o
1: gba kinanka ti won le ka tabi to le boss
0: e ba e se mo wipe generation to generation re bayi eyin ara le bayi
1: o ti yato bayi
0: o ti kan gbogbo ara le bayi o ti kan yin o ti kan wa 09009168931000 o da mi pe mo gbe su gbigbo na se nu 09968931000 tabi 0911 333 3488 93
4: Ekwede ma.
0: Ekwede sa, oru kwa nye ati vite ti mwe wa?
4: Ife olu alonkwe, lati mwe bine go.
0: Eshe.
4: Mwe wa very interesting yuri yi program kwa nse. Oru de akwoyen lo, mwa kidi kidi. Olu ama apwen yi shiro.
0: Ame.
4: Abo olu. Seri yi kote mwe tink yuri yi ishi yi, one yi pe, loto, okwo ya woyen, mwe li wani yuri program beye. Ode ton pe, ya woy wane lo. Condition by then condition at the work critical they will only be a but I at cool man OT Gabi near a phone that's a okay already one man who gets me thank you already one by we are before already one very close to the place see woman ever that is already square lossy or speak to Abby if you talk to your register okay cock or two crew we are o drop or something like that o ti le mo oko ngo lojo na o ta duro de pe koko yen ki o se se to je pe ore eyan ba wa ni to si o le ti sise yen fun oko oko yen le para ba won be ti o ti ngo to ma sele to gugu nko laye ko ni pe boya en to je ti ni koro wa be o koro wa be always to ko lo nko sanu wa nko to ma sele o le sara ma sele to olorun a ma fi abo e to wa o
1: bo e ma wa gbagbe o nitori pe nigba ti mo na nbe fun a mo nigba toko ma dele wo gan ko ba iyawo re nitori pe ebo fi to wa leti ati iyawo atomo gan ko ri kankan nu won nigba to fi ma
3: ojo mere lo wa lo lojo na
1: ha ti mo so na ja npe eleyi
0: lo e kro le o
4: e kro le o
0: e kro le oruko yin ati bi te tin pe wa
4: Yeah.
1: mo rántí nígbà tí èmi fẹ́ kọ́kọ́ bí alákọ̀ọ́bí mi bóyá àwọn tí ń gbẹ̀bí tán gbẹ̀bí fún mi gan bóyá tán bá ń gbọ́mọ lọ́wọ́ báyìí wọ́n mọ̀ rántí nítorí pé orúkọ bí mo ti ń pe Jésù ni mo ń pe orúkọ Ọlọ́run tí mo mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni mo ń pe ọkọ ọkọ mi ó tó stage kan àwọn tí ń kọjá ni pé ẹ̀dákùn sọ́kọ arábìnrin òun sá lọ ni ọkọ mi sì ń bẹ́ tòsí pé
5: Now, ṣe Ọlọ́run má jẹ́ ká ṣì ìyàwó fẹ́ ni. Ìgbà tí ó ń rọbí tó wá ń dóde ọkọ, ọkọ yẹn ti make arrangement pé okay, kí ọ̀rẹ́ òun lọ bá jẹ. Mi mọ Ọlọ́run má jẹ́ ká ṣì ìyàwó fẹ́ bí mo ṣe sọ. Ṣé tó bá jẹ́ pé òun àtọkọ ẹ̀ wọ́n jọ wà lamẹ́ríkà? Tó yẹ pé ọkọ ti ṣiṣẹ́ lọ, ó wá ń pe ọkọ ẹ kó máa bọ̀. Ṣé á sì torí pé ìyàwó ń rọbí á clock out níbi iṣẹ́ máa bọ̀ wá gbé ìyàwó ẹ̀ lọ sí hospital. Tàbí pé okay, what of tọkọ bá wá ń bọ̀ lọ́jọ́ yẹn bó ṣe ń drive pẹ̀lú fire tí accident bá tún lọ ṣẹlẹ̀ ńkọ. Ọlọ́run má jẹ́ ṣe ọwọ́ ìyàwó tọ́lọ́run dà sílé ayé nísìnyí. Ó yẹ kí inú ọkọ yẹn máa dùn pé wọ́n ti ẹ̀ jáwé ìkọ̀sílẹ̀ fún mi bí wọ́n gba aláàlú bọ́ lọ́rùn ẹ̀. Yeah, o ye ki na dun ni iyawo alagidi ni iru iyawo be yen. Dodo oko mi gbodo wa nbe, dodo oko mi gbodo wa nbe. Oko e, soko e le, oko e je Jesus abi anobi to le wa ni everywhere at the same time of human like. Eh. E ja so toro Olorun inu kane mi ni o, inu mi ma ti e kokolo ma jo leyin ni pio iru divorce ti mu nfe ni. Mo gbo. Eh. O ju je niyan.
1: E seun, e seun.
0: Hello, ẹkọ lẹ o.
4: Hello.
0: Hello, oruko yin ati bi te tin pe wa.
4: Bẹni ati bi te bi ma.
0: Okay sir.
4: Well, ni ta tun lo si ni awon ana to lo so ta.
1: E ba gbohun soke.
0: Yeah.
4: Ni ta to lo si ni awon ana e to lo n doba le. To ta je pe atake atomi gbogbo ẹ lo yi danu ọta lo fẹ dọba lẹfun wọn fẹ dọba lẹfun wọn ni o gbẹmọ o dojubọ kọlu o fẹ yi ìbọn ṣaki o wa mu dọba lẹ bí wọn yóò bá ṣaki nkọ ta lo fẹ dọba lẹfun so kọm nkan tó bá ti ń ṣe nípa ẹ lo kí ọmọ máa fi ṣe rẹ nǹkan kan ní ìjà láàárọ kó tó kú òní nígbà tí kò ń gbé yẹn lẹmọlẹmọ yẹn àbá ilẹ̀ kù.
1: Se mo pe oro aye yi kangun kangun ni ni to ba kangun si bo ti ba ti kangun si kaluku ni
0: e ti to koju senikan lo ko seyan mi. Hello.
1: Eja mi le. Hello.
4: Hello.
1: E ka e pro le ti wole.
4: Ibere oro yen.
1: Hello.
4: Ah ma bere oro yen as the studio ni.
1: Ah okay e ja sare na nbe fun yin. Arakunrin kan lo fi oro to wa leti oni pe awon molebi iyawo ohun ni pe ko ohun ma lo nitori pe awon oni fun lomo ko fe mo. Arakunrin ohun o lo si igbeyawo ore okunrin re ohun si ni besma nibi to ti nibi igbeyawo to wa ni iyawo ti pe pe ohun ro bi lowo. Aseyinwa aseyinbo oko odayawo lohun nitori pe ko saye fun lati kuro nibi to wa oko ni pe bomo boya iyawo ohun ti pe ohun iyen lo ni ojo na o ni sabi ko ohun fo ore ranse si pe ko wa ran lowo sugbon iyawo ni la afi o ko jale oni pe oko ni ko ma bo nigba ti oko fi de hospital ko ba yawo o awon dokita so fun pe nitori pe yawo pe de ile iwosan omo ti jo lohun ni pe oko dodo awon molebi yawo e won ba nso pe ko ma reti iwe kaluko mo lo nlo ti eyen divorce paper pe awon fun ni omomo o ba di pe e dakun e gba mi kini ki n se in ta ran sare pekelu lati aronu
4: o se ta ran ye bi yen ti won wo se fun tori gbogbo nkan to tele yen ko ri se pe mama o ya bi to ti duro fun ibi ti a ti wa pe o na le kuro nbe nígbà tí ọmọ pé bóyá ọmọ máa mú tàbí òmu ní àsìkò tó mú yẹn ó yẹ kí wọn sáà náà tí wọn wò ṣe fún ọmọbìnrin torí ọlọrun
1: tó ká má bínú torí ọlọrun
0: wọn ni ká má bínú tán a lè bínú ṣùgbọn ká má bínú tán ẹ̀lò ẹ̀kúrọ̀ lẹ o ẹ̀lò ẹ̀kúrọ̀
4: lẹ o mr banjo láti àpáta mi yes yes sir ẹ wo lójú òde mi. Ọkùnrin ẹ ló ṣe ó kù díẹ̀ káàtó. Ta máa ń sọ̀rọ̀ ẹjọ́ ẹjẹ́ ká máa rántí pé ẹ̀mí náà sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Ṣẹ́rí ẹni téèyàn bá wà ọkùnrin tó bá wà níbi tí obìnrin ti ń bímọ kò ní gbọ́wọ́ sókè láyé ẹ̀ná obìnrin lẹ́yìn tó bá mọ rírì ẹ̀. Ṣẹ́rí tí ẹ̀mí bá fẹ́ tí ọmọ bá fẹ́ jáde àǹdá ẹ̀mí kan dúró fún kan kí kan lè jáde ni. Ìyàwó tó sọ pé òun fẹ́ kọ̀ọ̀kan ló fẹ́ wá gbé ó mọ mímì àmọ́ tó wà láàrin wọn tẹ́lẹ̀ àmọ́ olùfẹ́ tó wà láàrin wọn. Tó o jẹ́ pé àwọn òbí ìyàwó yẹn ni màá bẹ́ẹ̀ pé kí wọ́n jọ kan forí dìín kọ́kan náà yan àwọn ẹlẹ́bẹ̀ kan lọ bẹ̀bẹ̀. Tó o gbogbo ẹ ti wọnú ara wọn bọ̀tẹ́ tó bá di jọ́ mi irú èmi nìsín gbogbo ọmọ tí ìyàwó mi gbọ́dọ̀ aláàjọ ń bínú. Tí máa ń tí ó bá nígbà míì tó ṣe kinní kan tí tó ń bá fẹ́ pọ̀jù á ní lùkìá ṣé wà ló lóyún ní ṣe tó mì ní ṣe fẹ́ pẹ́ kí ló tó fẹ́ pọ̀jù wá ní à
6: Mazini, bo se nse ni. Se mo omo lomo ti on de mu ninu kun ya toju e na. To ba so mo yo lorun ko. Mm. So okun yen le mi ai so fun pe ko yin awon elebe kan lo bi awon anu e. Ko de fa yawo e mo ra ko be tori jo mi. Mm. E ma de to wo po lo yin ni joba o.
1: Amen. Bomiji yo
2: nje ti e mo wi pe awon okunrin kan won o le wo le bo ru
1: emi mi ti be so gogo
2: awon kan to je pe ngba ti yawo won ro bi tan ni awon won fe ri ngba won de be ba elomi gan sa pada alokunrin mi o si tun daku nbe
1: pe o lo daku to ye pe won kokan ji gan kan ko lo ya emergency e se e wa mo pe o do o dabi oro efe ni si sugbon ni gba ti awon obi wa n bi iru awa bayi bi kan mo ni abide mi ni wa bi n ba ti be kini ki lo te so wa labide baba yin o sile ni e mo gbo ko to di pe baba re wo gbo yin baba yin o sile ngba ti mo fi ma bi yin iroko kan won awon a ma so bi pe boyo ro won lorun si ni abi
2: ara yato sara ati
1: e ja mu pe le mi
2: elo e kuro le o
7: e kuro le o
1: e kuro le ma e ti wole oruko yin ati bi ti e tin pe wa
7: meri lo n pe lata pata
1: e seun
7: ekuse
1: olorun lo sise
7: opolo yin o ni joba o
1: amen o
7: lawon wa pelu yin o
1: amen
7: seri iru nkan ba yo ti sele si mi oko mi lo bi ise omo de omo o mu mi nigba to fi wa nle o wa lo bi ise nigba to se die to omo yen mu mi bi mo se pe o wa ni pe won wa ni meeting o de ni pe mo ti gbo cheri bo ba je pe mi o tete gbera lo si mission house ibi ti mo ti fe bi mo bo ya iru nkan bayi o ba sele si tori pe bi mo se ntese bo labor room bayi omo ko jabo ni bo ba je pe mo duro ni duro wi pe o di tori pe ko tete da mi lohun lati bi ise se tin ba je ki ise bo lowo e nbo ni mo ti fe ro nje je lóòótọ́ lóòótọ́ wedding ló lọ ó dẹ̀ mọ implication tó wà bẹ́ẹ̀ wọ́n tún rányàn sí i wípé kẹ́ni yẹn kó ṣe ìrànlọ́wọ́ kó gbé ẹ lọ bó bá jẹ́ pé kò ń ṣe ẹ̀mí agídí tó wà nínú ẹ̀ kó tẹ̀lé máa yẹn lọ ṣebí ó padà wá bọ́ ọkọ ẹ̀ ọkọ ẹ̀ á padà rí i gbogbo ń tà ń sọ yà á ní rí ààyè máa sọ ọjọ́ míì ni ko ma huwa omugo bayi mo olohun a wa pelu ni o
1: amen
7: gbogbo ise ti moro ibo oni di o
1: amen
7: opolo yin o joba loruko jesu
1: amen
7: e kuse ma te si waju o
1: e seun amen e seun amen
2: ibi ti ibi t'orun gbe experience awon eyan porisirisi e ri pe ngba ti mo soro lekan mo so si ona mejeji nitori pe ti o ba nwo wi pe o n duro ti oko e wo ni isin yi bayi tori pe dandan o insist wi pe okan lo gbudo wa gbe un ohun lo je ko ni lost yi bayi o se ko se ohun lo jiya osu mesan yen looto okunrin e le ma wi pe okunrin won jo se ni ṣùgbọ́n ó súnmọ́ séyàn kan jèèyàn kan lọ ṣó ti yé wa nítorí náà ní ìgbà mìíràn àwọn nǹkan kan máa ń wà tó jẹ́ pé ọgbọ́n ni èèyàn nílò tí nǹkan yẹn bá ti ṣẹlẹ̀ lóòótọ́ nílò ọkọ ẹ̀ at that time òótọ́ ni gbogbo èèyàn mọ̀ pé ọkọ ẹ̀ gangan ló nílò ní àsìkò yẹn ṣùgbọ́n nígbà tí ọkọ ò ti wà available tó dé jẹ́ pé ẹlòmíì lè ṣe nǹkan tọkọ ẹyin ẹ fẹ́ ṣe fún ẹ why don't you allow kí ẹlòmíì ṣe lẹ́yìn ìgbà tí ọlọ́run bá wá bẹ́ẹ̀ yanjú ìṣòro yẹn tán kẹ wá máa lọ máa mọbẹ máa ṣe phase ẹ̀ tẹ́ máa tún ṣe yanjú nǹkan tó kù ẹ bá má ní lost yìí bá ní
3: ẹsìn
1: ṣe mọ pé àwọn obìnrin míì wà tó ṣe pé èmi ti pàdé wọn rí tó ṣe pé tán bá ní oyún wọn máa kanra wọn ò mọwọ ẹni wọn ò fẹ kẹyìn kẹlòmíì súnmọ wọn lẹyìn ọkọ wọn
2: gbogbo obìnrin tó bá lóyún ló máa ń kanra táìmù tó níkálukú ń kanra sí ló yàtọ nǹkan tó níkálukú dẹ̀ ń kanra sí òun ló yàtọ ṣùgbọ́n tó bá ti lè wà báyẹn ẹ jẹ́ kí a lo ọgbọ́n ọgbọ́n tí arábìnrin yìí kò lò ọkọ ẹ ò lo ọgbọ́n òun náà lo ọgbọ́n torí pé kálọ́pọ̀ ẹ lo
1: ṣé àwọn òbí ìyàwó náà tún wá lọ́gbọ́n ni nígbà tó sọ pé àwọn á fi ìwé ìránṣẹ́ divorce ìránṣẹ́ sọ́kọ wọn sọ ìjọ rí ìyàwó rẹ o.
2: èmi wò wípé nǹkan tí àwọn ròyìn pé wọn lè ṣe tó lè dun ọkùnrin yẹn jù nìyẹn ṣùgbọ́n tó bá rí àwọn èèyàn bẹ̀ wọ́n náà gẹ́gẹ́ bí àwọn bàbá wa àtàwọn àgbàlagbà tán ti pèsè k ko pada lo be won nkan ton le se na ni e
3: duro na se nkan to kokokan to ye kan kokoko se ni
1: ah ah gege bi abi amon ta
3: ni ka lo ni suru se ba ma kre na lawon obi
2: eh nkan to kan won le se niyan
3: e ibi ti ro nu won lo niyan ta ba fe se ta ba nse alagado ta ma nse to ba de pari ise a ma nse nkan kan ta ma npe ni proper handling over
0: be ni
3: a ma so pe a kin fa baby fun baby e le yondo ko fun yawo ko possible awon obi oko won mo ko dani awon bi amu yawo dani won wa fa omo birin li awon obi oko lowo won wa ni awon la won fa fu o gbogbo nkan o
0: ki
3: se oko o nibi toro ba ti wa fe duro a fe ra awon obi e kokko pa awon obi e wa iya ton ba wa ko lo ma de tabi oko ewuru ka wa ruru so ri bi be lo gori fifo
1: ah sugbon se mo pe mo pe
0: bo se dun ro ma ndu wa jura
2: bo se dun won nkan temi de ro yi pe won ro pe di IST ta won le se to le duju o na ni pe ka won la won fe gbo omo won
1: what if ti awon ba wo
2: je ki so fun yin ni igba ti won ba so be se won fe fe omo won ni omo won ni si o ti di after one so nko
1: yori package e ba won ojo ti le ja won ye yori pack dada
2: ninu are o le dun to ba ye pe ni toto ni won jo ni fi ara won ko sese lo ma wa love mi kiri o do ma dun won bo nkan ta won obi se ni wi pe won mo yi pe awon gudo se nkan kan to ma dun okunrin yen eh awon gudo se nkan kan to gudo dun
1: emi o ro pe hale ni o
0: le oto ni o won ti serve e ni paper to oto
1: ah emi ko mi ro pe hale ni nitori pe nigba ti sele na sele o dele wo so ko ba yawo ngba to fun ma dele awon yawo molebi molebi yawo e won ti e jo foju kan yawo e
0: foju kan ara tori inu bi won inu
2: si bi won lowo ni ajo yen na lo sa dele won ko sa nsojo keji
0: ha le so
1: ha le so tori ko didi so fun wa ojo
0: ye duration to won lo normally to ki se ojo to birin yen bi mo yen ni won fi ni
1: normal fi sile lo
2: discharge won man discharge lo mi lojo to ba bi mo ti o ba ti see anything
3: ti o fa be bi
2: ti o ba ti ni any issue awon mi le ni pe ko ma lo le ni jona
1: ka mo
2: lo
1: le ku imoda
2: eh on ti a kan so oni wi pe e je ka ma lo ogbon ni pokipo ta ba bara wa to ba je pe a fe nkan kan ti nkan yen o de si ni asiko yen ti nkan mi tun wa to le dipo nkan yen for the time being e je ka gba wi pe olohun lo ni asiko o de mo bo se nse gbogbo nkan tori pe ai fi ogbon se o lo fa adanu ti won jo ni yi mo gbadura yi pe lagbara olohun a ni ri soro to ma ju wa lo e se gan ni eyin ololufe wa be ti e se pe ni oni in fact e se gan ni amoriru yin ino ni to owo yin lagbara olohun a tun nipade ayo lo se to nbo oruko temi ni eludipo lo akemi kun imoda
1: iya ibo
3: papa o gbagbo ninu proper communication ti a jo soro ba wa daada ti soro ba ti e ma wa o ma je 10% 100% bo sore ni oko yawo ni gbogbo bi kibi ta ba bara wa e je ka ma ni ajoso to kun esu oni wa rin wa o ta ba de ri ile ti run ko ba ba ti n sele olorun ba abututu si o ti lo se to nbo ta ba tun pade ara wa o emi ni jogo ani antonia ifechukwu de itunu oluwa omo ya ibo to so po di lo se to bo
0: ah da ni suru de ke mi na kara lekun dabo e wo bibeli so wi pe ogbon eje so lede oyinbo to da be you ni o dun lenu mi wisdom is the principal thing and you know you're getting
1: get
0: understanding
1: and wisdom
0: you get understanding sherry ogbon ni koko ogbon ni koko se mo wi pe ailogbon lori ohun lo fa fawon mejeja ni oye to nipa ohun to ye ka se awon yoruba ma so pe ta ba radan afo be se bo ti o ba seyan kan to nitosi ngba yen eyin yoruba na le si tun so wi pe ajumo bi o kan tanu eyin olorun ba ti ran si ni oni se ni lore e je ka ala o eyan kan ko nje dodo ki se bi ta fi oju si lona ma ngba ngba mi e ja gba ona to olorun ba ti so wi pe kiran lowo ko gba wa sinu aye wa ka ma ba padanu ohun to ye kari mo gbadura fun idile yi adanu te ti ri olorun a da pada ni ona ilopo ilopo adebu omi tutu si awo to wa laarin oluwa to sin olori ola tunji lo so wipe o tun di lose to nbo
1: emi wa pari e si bi bayi gbogbo to ba ti je pe emi ni e dakun tori olohun e ja ma sare tagiri ka tete ma se kini ka ma take responsibility tori pe emi o laaro omo ojo tutun na ti je o pada eh loruko jesu ye je sadura bayi pe n to ti sele ah ni rila buru mo la se edumare o ko temi o yi pada o temi to pe akinkule lo ko temi mo wa so pe titi ose ti nbo la se edumare won ni fe nikan kan ni wa shawati o dabo

0: shine daidai musulunci akwai nasiha a cikin sa wanda kuma Allah ya so manzon Allah yayi amma yanzu mun ciro al'adun mu masu sallalata dan yau ba a baka aure ba kuɗi wai su sun san sabaiwa mai takama da adda a cikin gida yana datsi kanu suna samun kuɗi sannan za su ba shi mata kyaukyawa gani ni kuma baban gida ina son in yi aure na san auren ɗayan kabawa baban gida ni kuma gani ba ni minti ɗaya ruwa ina son in yi aure na san auren badakkara ni baban gida ni kuma gani ban da walki gindina ina son in yi aure na san auren basakwata ni baban gida sannan ni gani baba turanci ne ba ina son in yi aure na san auren ɗayan fulani baban gida ni kuma gani ban da shanu ba ruga ina son in yi aure na san auren bagobira yar gobir amma ni ba na son ashe ba wane ni ina son in yi aure na san auren bazazzaga ni baban gida ni kuma ba na camfatan doya kullum ina son in yi aure na san auren mabarbara ni baban gida sannan na gwalkasa ni ina sauna ina son in yi aure na san auren bakambara ni baban gida ni kuma gani ba na son daukar kaya ina son in yi aure na san auren ɗayan kanawa baban gida ni kuma gani ban da tsagen baki
1: to madalla masu sauraron mu barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake haduwa da ku a cikin shirin namu na arewa special da ke zuwa muku daga nan gidan wasa shirye-shiryenmu na Wells Radio kan mita 99.3 a nan Alafin Avenue a Oliole garin Ibadan jihar Oyo da fatan kuna nan lafiya ni ne naku mai suna Anthony Dominic wanda aka fi sani da Yankuti akwai Grace akwai Talent akwai kuma jama'a da fatan za a yi sauraro lafiya
0: sannan ni gani ba gajere ne ni ba ina sai
1: to masu sauraro a cikin wannan makon dai mun san akwai abubuwa da dama da ke faruwa a cikin garuruwanmu musamman a nan jihar Oyo akwai abubuwa da dama da ke faruwa akwai labarai da dama sosai wanda suke faruwa musamman a sace-sacen mutane da ake yi to sai dai mu yi addu'a cewa Ubangiji Allah shi ci gaba da sare mu ya kuma kiyaye mu kuma wayanda aka yi garkuwa da su muna fatan Ubangiji Allah zai sa a samu su dukan su a cikin lafiya kuma zuwa ga iyale da ƴan uwa muna taya su cewa Ubangiji Allah zai sa kowa zai samu ya hadu da ƴan uwanensa mun san dai a cikin makon nan dai zurga-zurga da kuma dai mun san bikin sallah ma na nan tafiye da mu ba da juma'a ba da a ce ga bikin sallah sati mai zuwa yanzu muna cikin bikin sallah to yau dai ba wani abu muke so mu duba sosai ba da cike mun san muna cikin murna mutane kowa ana zirga-zirga kowa yana kokari ya ga ya samu abu daya ko biyu wanda an samu na sallah shine muna so mu ji yaya sadan abubuwa suke a kasuwanni an samu an saya kuma na biyu shine muna so mu yi tuni da baya wani abu ne ke sa ka tunawa da baya mene wani abu ne ke sa ka tunawa maybe lokacin da kana yaranta wani irin wasan da ake yi na yaranta ko wani abu ne ke sa ka tunawa da baya wanda aka ce kai gaskiya kaman a sake dan dawo da lokacin baya ka gani sai za ku iya kira mu mu ji daga gare ku za ku iya kiran layin studio mu akan 0918031000 dan sake nana ta za ku iya kira akan 0918031000 ko kuma 0918335403 0918335403
0: ni aure

Sowa masu sauraro kara shafa dai har yanzu cikin arewa special ne dake zuwa muku daga nan gidan wasa shirye-shirye mu na Wales Radio kan mita 99.3 a nan Alafin Avenue a Ibadan. Ni ne naku mai suna Anthony Dominic wanda aka fi sani da Yankuti. Kamar yadda na gaya mana dai muna so mu yi dubi menene ke saka tunawa da baya wanda zaka iya tunawa idan mun tuna wannan wakan ne mun san waka ne da dadde wanda ya jima kuma na san idan muka ji shi wasu mu za su iya tuna da lokacin da muke yaranta ko kuwa a tuna da arewa a tuna can gida a tuna da wasu abokai ko waɗanda aka yi mu'amala aka sada zumunci da su wani abu ne ke saka tunawa da baya wanda zaka so kuma ka sake gani salin nan a cikin murnan bikin sallah da ke zuwa na layya wani abubuwa ne mai aka samu aka sayawa iyali ko ya sa dan abubuwa kasuwa dai za ku iya gaya mana mu ji naku menene ya kuke gani ya sa dan rayuwar abubuwa sun yi sauki a kasuwa ko sun kara kuɗi ne da dai sauransu mun san dai yau dai ni ma na dan shiga kasuwa na shiga wasu wurare na ga dai mutane a cinkuse ga mutane dai ana kokari kowa na saya abubuwa jiya mun san cewa nawa farashin abu kaza yau kuma sai kaga ba haka bane to za ku iya kira mu mu ji daga gare ku kuma gaya mana abin da ke sa ku tunawa da baya za ku iya kira akan 0091 689 1000 warin kira a turance akan 0916893100 ko kuma akan 0915333 4893.

kaɗan daga murya dai mai gida, da wa muke magana? Eh, muna jin ka. Ba mu jin ka da kyau dai, kaɗan kara daga murya dai, ba mu jin ka. Hello?

je bara. To masu sauraro na dai sako mana wasu wakokin da zai dan samu tunawa da baya, za ku iya kira mu har yanzu kai sai akan shirin namu domin kuma ku ga mana me ke sa ku tunawa da baya, ko lokacin da ana dan yaranta, ko lokacin da ana nan a samarai, ko lokacin da ana nan a boko a jami'a. Duk dai za ku iya abinda da yake sa ku tunawa da baya da yan uwa da abokai ko waɗanda an yi mu'amala da su, an sada zumunci, za ku iya kira ku gaya mana mene ke sa ku tunawa da baya. Kuma a bikin sallah na zuwa, sati mai zuwa za mu yi bikin sallan layya, a me da mene an samu, yaya farashin abubuwa ke a kasuwa a cikin gari, yaya abubuwan yake an samu na biyan bukata, ko da za a yi maneji, kuma mene za a iya gaya masu sauraro. Za ma iya izar da sakon gaisuwa zuwa ga 'yan uwa da abokai. Za ku iya kiran mu akan shirin namu akan 0961 683 1000, ko kuma akan 0913 533 4893. Ya sati mai zuwa, idan Ubangiji Allah ya kai mu, ga wayanda da su kira mu wanda suna so su bakwance mu ma, za mu yi na musamman shirin sallah a sati mai zuwa. Ga wayanda suna sha'awa su ma su zo su bakwance mu a cikin shirin, mu maji daga gare su ya aka yi bikin sallah, za ku iya kira sai mu tattauna. Kuma a sati mai zuwa ma sai ku bakwance mu. Ga duk wanda suke sha'awa su zo su ga yanda muke shirin namu na Arewa special, sai ku kira mu, kuma samu lamban ku, sai sati mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu, sai mu yi shirin tare da ku.

To ga masu sauraron mu, na san kuna jin dadin fayafayen da muke sakowa, musamman wakokin da yake sa mu tunawa da baya. Za ku iya kira mu har yanzu a cikin shirin ku kuma gaya mana me ke sa ku tunawa da baya, wanda ke faruwa a baya, abin da ya faru a baya, me ke sa ku tunawa da yan uwa da abokai da dai sauransu, abubuwa da dama sun faru a baya. Idan na ce in fara lissafo abubuwan da na tuna baya da su, gaskiya suna nan da yawa na iya tunawa. Wasanmu na yara, musamman yadda muke wasa a lokacin da muke yaranta, wanda a yanzu ma na ga cewa hakan ba ta faruwa kuma sosai. Don yanzu yawanci zaka ga ana cewa yanzu yaran yanzu get inside ne. Zaka ga yara ba sun samu su haɗu da juna, su yi wasa, su koye abu daga juna. Musamman yanzu idan yara sun dawo daga makaranta ko boko, zaka ga sai a ce ku shiga gida. Ba a barin yara su yi wasa da ƴan uwa da abokansu kamar yadda da muke yin wasa a da. Akwai abubuwa da dama, zaka ga wannan za mu je gidan wannan mu ci tuwo, a yaranta mu je gidan su wannan mu ci tuwo, amma yanzu babu wannan. Gaskiya yana sa ni tunawa da baya. Kuma a da na tuna yadda muke kallon su fina-finai na Hausa, musamman irin su Sani Danja, su Ali Nuhu, su Baba Ciro da dai sauransu. Musamman yanzu sun yi girma a lokacin dai, gaskiya harkokin na da daɗi. Mutum na tunawa yaranta za mu yi wasa waje har mu kai irin su karfe 10, ba wani fargaba, babu cewa tunanin cewa a'a akwai yan ta'adda, a'a za zo a yi garkuwa da mutane, a'a babu. Musamman a arewa ma, irin lokacin da wata ke haskawa din nan, zaka ga za a fita yara za a yi ta wasa a waje har a kai karfe 10, har a kai 12. Amma a yanzu ba haka bane, labarin ta canza. To za ku iya kira mu dai kuma mu ji daga gare ku me ke sa ku tunawa da baya. Za ku iya kira akan 0918031000 ko kuma 0915333483. Ga kuma wayanda suke sha'awa a sati mai zuwa su bakwance mu a cikin shirin. Idan kana so mu ji muryanka ko kuwa ka zo ka gan mu a cikin shirin a sati mai zuwa mu yi shirin tare da kai, za ka iya kira mu ko ka tura mana sako. Sai sati mai zuwa za ku zo a karshen shirin, zan ba da lamba na wanda za ku kira ni domin mu tattauna. Sai sati mai zuwa za ka bakwance mu shiri ta sallah na musamman. At least idan muka samu mutum biyu ko uku, za su gaya mana ya bikin sallan layya ya kasance a sati mai zuwa.

a yanzu musamman masu kasuwancin sayar da su raguna, masu sayar da kayayyakin sakawa man abinci, musamman irin su albasa, su shinkafa, su tumaturi, da su barkono, tattase da dai sauransu. Kowa dai ana harkan sayar da sayarwa a yanzu, kuma na san 'yan kasuwa kowa na dan murmushi. Dai mun san cewa abubuwa sun yi tsada, amma duk da haka dai ana iyakacin gwargwado. Kuma fatanmu shine za a yi biki lafiya a cikin koshin lafiya. Kamar yadda muka saba a cikin shirin namu, anan za mu dasa aya kuma sai sati mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu. Ni ne naku mai suna Anthony Dominic. Ga waɗanda suke so su bakwance mu a cikin shirin, za ku iya kira na ta layi na sai mu tattauna da ku akan 0909-0505-5856. Dan sake nana ta akan 0909-0506-5508. Sai ku kira ni ko kuwa ku tura min sakon karta kwana, wato text message. Sai mu kuma tattauna a sati mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu. Za mu mika gaishe-gaishe da kuma bikin sallan layya ga kowa.

0: Masala da mu muna gabatar da ku da West Radio FM 89.3 a garin Ibadan. Muna gabatar da ku da shirye-shirye da zai gantar da ku a wannan lokaci a saurara.
1: Radio stations jupiter Ibadan mana nani otu radio kama ama West Radio 89.3 opuriche obatobie oyoyoyoyo radio
2: akola wole loko mi je o olotu omo adabanija ta ba nsoro npa radio ni pinle oyo mo le oso si o afenti oba nile balaye West Radio 89.3 FM ibe lagbe waye ni oluyole mbadan aki gbogbo awon oludare radio bi o aki oga agba alakoso ati awon isogbe engineer ati gbogbo eyin presenters loko kan ejeji inu mi dun fun radio yi mo mo gbo gbogbo igba tori wipe ojo obe nikan sota ni bi e se nsa usa be ni nsa ti ibo e mo gbo ti ibo kedu kedu odun ma e mo gbo ta usa nbe na kwana na ngeje e mo gbo ti yoruba oje ki mo wipe radio eleyi o tun ni agbara ju radio elekan jekun lo adupe adupe pe okun ilosiwaju yo mo ba wa o akola wole lo ko mi je o olotu omo adabanija omo eni ija oba ti pere lokun atewe atagba omode ilokunrin lobinrin oyunnu asedi e mo gbo West Radio 89.3 FM
3: West Radio 89.3 FM kon gagbon magbe
4: mi o mo poju ogun laye o ba ma ti mura sile lati gba iwe ni ba ma ti mura sile

seru to mo lo fe ni loju eni abe mo oro dale bi oro ewe to fe jobe je ni o to ti lekun to ti window mo ri o akika

Eka le, iroyin le wa lo nde seti gbo yin lati ikani Wells Radio 89.3 FM. Ikani kanga gbomagbe to kale si opopona Alaafin Avenue Loluyole Estate ni Ibadan. Mo dupe Olasanni ni oniroyin yin saju egbo awon koko to wa ninu iroyin na. Are Bola Tinubu lo ti lu egbe oselu APC logo enu pelu bi eto idibo abele se lo ni irowo rose. Iyawo Are Bola Ahmed Tinubu lo pe fun opin si gbigbe awon omode ni yawo ati itoju to peye fun awon obirin. Ipinle Oyo ti bere si ni san owo gba mabinu fun awon ti won wo ile won nipa ise akanse titi ti ojo si Akinyele. Alakoso fun oro awon odo lo salaye pataki eto agunbaniro iyen NYSC gege bi oju opo lati mu isokan ba orilede Nigeria. Bayi egbo iroyin ohun lekunrere.

Ori wo birere gbe mi de ese gbo birere esemiya semiya semiya bire lasale ori mi ye ja fun mi eda mi ye ja fun ni Olorun saanu won ni ori eni la hure ori eni la hure mi mo ba ji lo huro magbari mi mu ori eni la hure ori gbogbo wa ni o gbe wa ori wa oni taku wa ha lala la baraya la abala mo pe ni kila we a lo ri abala koko ta pe abala tu ke la le oro kan se bi oro to si je jade sugbon si waju ah mo ki awon eyan wa daada ah ayo mi de oni moto lati lan late ehe isan sama tun de o ale ko lo o le lo isan sama tun ayo mi de oju ere o to je beta boda oju re re awon eyan wa niyan lataye ataye laila odi eku ise opolo o ayo mi de oni moto lati lan late nkan ni so iwa lo ma se nkan o to je meta oto jo meta bakan na Taufik Adekola Mudashir oga mi dada momo kin lale yo e kaabo sori eto ta pe ni mukulu muka weekend special lori kan ni West Radio 89.3 FM ni ori ole mle bad abala tu kala bala koko abala ta ti ma rerin para wa lerin kora wa logbon mu oye ati la kaye jade ninu awon sakun nkan ti aba nwo abi awon nkan ti o nsele ni awujo nigba miran sugbon ti mo fe ka boju wo lale ka si pe kelu mo gbe moto mi kan mo ba gbe lo sile oni ile awon mechanic lo let me say mechanic village ngba ti mo de be ise bi meta mo fe se lara moto ohun mo fe ki ri wa ya o si se nbe mo fe ki apanabita ko si se nbe mo si fe ki ki loruko e eni o sa tu ke nikan boya gbede I don't know ki wa ni ngba temi ati ri wa ya I don't fa pe ah ebe I don't ni fun mi tele ki lo de ah eh si se wa ni kini kan o tu dose to nbo asa don't fa mara wa lowo ibi ati wa don't fa mara wa lowo lowo ni pe ise ohun re ohun o le mo se lowo ki won pe mu pe awon se pepepe kan ko mo sare lo be igbe e na la won jan po to wo fi n wole ko de so mo se mo bi ti tele kalo mo se nbe ni awon ni oya iwo mo tu eleyi mo fa waye eleyi oya lo wo na yen leyin sotan lo wo pointer sotan lo wo lo te hanu sodun ko si mo awa soro yen die ayanju oro tan la ba ni eduro na mo ni kini ojo so mo se mo won ba ki enu boro ile ku o won leyin na ba ni bi awon eyan ni ilu kilo re ti o si omo se mo be opolopo ose ninsin ko si omo se mo laye igba yen te ba wo iso awon onise owo mi ah omo se ti o wa nbe yo lo bi babi iso ani aki oga wa o je diran to JP ah oga mo ki yin lale ye ku jo meta ah o to jo meta o so ero opo lo ni ti oga mi omo ka omo se bi ogbon ogunlegbeje lasiko won ni ko si omo se mo won ni won ba awon eyan to nko se gan ti won ba ti ko suke suke ti won ro le ja nbe ti won ori nkan ji tabi won wo sakun se yen pe ah se ba ga se nrowo re lo le to bayi to na ba pari ise yi se be won o se mo tiraka kon to ro ah aye ti ku o lefu eleyi won sa so orisi ti awon ibi ise ti won lo ibi awon se koya koya kia kia pira ni so ti ye yin owo sukusuku da wai atawon se to le gbe mi won lojiji won ni be na nlo won ni goda mi to ba ko setan to se freedom won ni o le lu odun kan ni di seun ti o fi lo bi awon se ton ta wi ki lo wa de ki lo fa won ni awon kan ta won rire won sa kankan yen le o nlo bi orisi merin eyin na bi awon eyan won ri wi mo rerin rerin pe ki lo de kilode won wa ka awon se kan te gbe awon se yen bi aso loyinbo won ati won no ti go into extinction o ti pare e meja lo ti fe pare e gbo irufi awon se wo lo ti pare
ta wa gan mo se se bo ni agini kan won ni o tan ti se yen wa mo ni awon se kan tun be kan to pe ta ba di awon ilu oke lawon ilu oke lon lon e ni ba pade mo ko se en ti o se lawon ilu to laju pa pa julo bi iru ibadan yi abeko ah eja wo lale yi eja yiri re wo ki lo ni ta awon omo oko se mo o de ni ikeji awon se wo lo ti pare to ti parun abi to ti n lo okun gbagbe latari wi pe ko si omo se se gbe won ni bi alade ba ku omo won ni jogun ebu ti oga go ba ko omo se mewa ni se to ga yen ba ku e wo yo omo se mewa to ko se ta won na ya lo toto ti won de ma sise yen lo ko mo se mewa to ko lodo oga nbo mi na e ri pe won o po kaakiri orile sugbon lasiko yi won ni ko si ko fe si be mo e gbo e ja jo wu mo nbo je ke ni yen o lo ti o lo

0: 里西达哎哎哎马洛布的
1: 巴里阿巴尼亚马巴恩索我马巴恩索古拉拉克吉ibi o pada gba aye ro ti se awon mo ye ni lo yoku atawon to to pa se se re to fi le o fere gege iwaju la ma lo irawe dajo le osuna
0: ka pe de to de tin be se
1: o tan gbe yawo lale labala koko lori eto mukulumu ka weekend special lori ikani west radio 89.3 live fm lori yo le nle ibadan lori abala koko ti mo pe ni abala 2 ke ohun na ni a so wi pe kini di tawon omo o fi kose mo ise owo po lo bi babe soa opolopo mo ko se mo won la won kan ti ba ko suka suka ti won ba ti rowo mo jimbe abi pe boya bi eleda won ti sa won ah oh my god won ti sa lo bi awon se oni kia kia wa pe won na ti lo sibe ati pe awon se kan mo te pe opolopo lo je pe ise yen ha ro mo to fe ko mo mo so fun yin awon baba go smith awon baba alagbede awon baba ti mo tun ago se awon ni fun ri pe oni I risk what the piara. In Bona, what? And you know, I will say, I bet any someone, because I'm my dear man. Oh, Finney, say, dear, by the end of my dear, Jebby. To one more like it, when my draw come, I, you say, you saw, you say, you saw, one, well, come on. Eh, kilo de? I will like it back home. I want my mom, I want my son, he say, oh, yeah, labo, la, one call. When it wasn't just your yeah, labo. Wọn ni ni gboro bi ese ntaja lori ta merin bodi jaun pe oni kiko o laye ese opolopo bi le be ba ni madam ru se wele wa se montafu stuff ko le ta lo su meta ti ejere si tan ngba ti ob wallo
0: ai de ma lo bo de o du du la ja le
1: igbo o ba je pe won ni mo rira re ni gboro won ni ran mo yiyo re won ni mo ti ta yawo are wa kanu ah si o ni gbo lale pe anfun si yeye n o ni da ko re yawo re o da loko wo akoko o ni ise awon ti ma amuni dara mi no samon ti lo la amuni dara awon ya dresser awon atori se o se suka suka suka gbogbo attachment lo tatan ko bo si o ku nbe won ni wo ya lo ni won lo ma ta full stop o re bi o se ma ro han gangan ti won jo wale lori be na lori won ni ongangan wa re enu re duro o ba ti buresi die yo mu lailona taluluwu die yo gbon si loju shop won je nlonu ijo mi won o se wa mo afi bo je gbarun won ni kan wa so pe ise yen ni kiko ko n se pe e kan wo pe full stop and the lo better provision
0: pelu
1: falogo ki alale yi baba yes jin won boya mo le ri ipe kan abi meji se nande mo fe lo si lori abala keji abala agbajare abala e lati mo kigbe tete fun rere boya nikan fi kan si e won fi na te won re je won gba e amo fe gba e o nfura pe on bo le bo abi nkan kan ti si e o wa nwa imoran lenu awon eyan pe ona wo ni ko gbe gba to fi ni ko lu fi to fi ni ko ije omo ni o ni ko lu ijo omo niyan to si fi ni daran ti mo si ni dabo olorun abala agbajare ni abala keji lori eto yi ibe lati mo npariwo sita lade ma mu wa awon to ba ti mu oro ti won to wa wa pe e wa ba won sakun oro yi ni e ba n gbe fawon ma ara aye e je won o gbo e je ki won la mi loye abala e lati mo hun lati mo mu wa lale yi gbajare ta lei ti ngona ta ewo gbajare ta lei yo se die yo se die ti o ma ni won fe fi ejo eyan sun aye ori radio ni je be e ba se ejo nton sun aye lori radio gbogbo ama mi ba mi ti nbe nbe won go we can we meji soro re na ni e to ba je madura adura re o ba gba e so ba se je mo pe nti o fe na ni e mo ke lo bi a ma fa dura ale te po ni to won fe e kan sa dura fun ni e to fe yen na mi a ba ti nfun ni le bye bye bye bye yo si ri be yo ri be oya e ja se bye ah che che o tu ogun laye ko nbe

ogun anki awon eyan wa bo se nwole sibe jamiu semiu anki alale yi lamidi mutiu baba yo onibata logun pa mo ki e daada alale yi akiyin e ka bo sori eto mukulumuka weekend special ikani was radio 89.3 fm loluyo le mbada aya ori abala keji ni mo fe wole sisu mo fe ki ago mewa abo ko lu ki to wa si ori abala keji labala ta pe ni abala gbajare gbajare wo ni won ke wa bo ani oni ti a si pariwo e sita so je pe eyan mole de Nigeria F1 ni ogbon imo atoye lati be pe bayi ni e se bayi ni kerin won ni aye pe abibo ni ma wi won ni aye dake ko aye wo sun daran aye si enike si gbon tan e je gbe baun aye si po ka go e get e aye po ago sole.

0: to wo ma Nigeria e ka lele kan si lori ye abala gbajare ni ale yi arabirin kan lo ke gbajare koda oro ohun te ba n gbo pe o so si ni lenu o buyo si oro ohun ni o gbe yoruba wa ni ogbon enikan ojo imoran enikan ojo boroboro ninu imoran ti awa ti fun arabirin ohun e gbe nigba mi eyan o ti ma wo pe boya ke eni suru na eja agbon ti awon eyan tun wi atawon ti o te ateranse so wo lori phone abi lori ero ayelujara ti facebook atawon ti o pe wole imoran na ni arabirin yan ni awon wole oko gege bi obirin se wole oko yen ni omoge awon dele oko awon won ni odun kini alo odun keje alo odun keta ere gbe yawo awon re titi ko somo mo fe mo ge pete tori akoko ko somo on dodu keji la nbe odun keta kerin won la mu bi odun marun je sugbon ninu soro ta won neju won ni ya oko awon ah ya oko ni gba iya to fe gbe olomo kulumbu seyin ti o ri koda bo la mo mi ti nbi mo gan eyo kin ti e bi won kan ri oni bale nbe won ni gbogbo orin ajo pata tawon rin atawon ko awon atawon ya tan na gbogbo e eleire la ele ifirari ele busase gbogbo e ele bo ba ti jinkutu e ko to ba yan soro ni ko gbe mu gbogbon bo ba ti gbe mu gbogbon tan sumo ba le re sibe sibe na gbogbo e we lo ni odun marun si pe ya oko n ba fa buruku body ti oro ninu ile ngba ya ni ya ba ro piti opo mo ti e mo ra wa o to ba gbe mi mo de je le olori ti mo si fun oni onje omo aya mi mu ah iti ba ni o se lo se o mo mi ah suru ni gbogbo nkan gba olorun lo so o ye gbe mi la olorun zo to la mo ti so mo olorun na ko olorun ko gbianju oni lo lati se kini ko mo kekeji ko te waju mami eyin na mo ko si te ni ka ti ta se wi fun awon friend mi gbogbo ti an ni ka omode nsi o so ri to ba ti ko logi baun eyan fo le koro ni o nto se re o wa omo bin mi e soki ti leun ati mi oluwa to yin o je abulu mo ki e ka le lagun facebook o fe yawo mi ni bo mu wole ni bo si fi bi kan ni sugbon to mi fe gan ni ko mu wa nu le bele oba lo ko lo bi oba si lo bi oba duro ko duro ori omo ni pe omo waye ara sa bere kini ohun ohun ti gbo won yo so odin to ohun gbo ohun na yari kini kan sugbon enu omo ole ko toro enu ohun ogboro mo ohun oye to mo pa n to to ah oni kini o nbere won mu yawo de o won mu yawo de inu ile o wa rogbo mo gbugbe wa di fiagan fiagan o jare
1: orin bele no alaji agba
0: aha tori ijoba akoko arabirin ni e ti won mu wale oro sa wa nbe o na ke sabiamo awon boju ere aniyan awon ba lo nbo ya lawon yo gbo fin pe eti amu wale o ti fe raku o ti loyun ironu baun ki lo n fe se bo lo won gboro tohun gba bo lo gboro gbe si aye ohun lo lo di pe awon ore ohun awon kokan to ba sunwa na nbo n soro pe eh o je mo we si time nbe yen olorun le ni oso mo re nbe o o wa pe ti wo na le pinju ni oba keru e jade ah ohun o le kuro ohun o le foko ohun le adu ya tan jo je aduru kini kan awon jo se kini kan ni ohun o sa dahun oro sa npe lo bo ba tukun lo be nikan nu awon oni iwo na dogun soro ara e bo ba gbiyanju ba mi wo boya olorun a le ni koro ojora won odi asiko kan ohun ni mo kun kan tan ti jo wa ti pe ri laye wa han sa pada pade na ba rira iwo re kini kan bo wa ni an baby nko ah ile o ti ku e mo ko obirin atokunrin na obirin a mo yara ju okunrin lo ngba mi omo re o ti to bi melo ah o ti to 4 ni 4 ke ati bo mo ti se pe kini ko mo si nkan kan ko si nkan kan ke a ki lo sele ki lo o ye won na o abi daddy yin ni daddy wa o ti wa sele mi ah o sa di kan ma soro time to time because on je gbe ojade won pade won lo wa nkan je awon kini eja te ma jeun won je won wa nkan mule oni die die die igimu ele de won gba o sa ndogban fikini on tan won na sohun gaza ma forogun jokan gbogbo e sa lo mara won bi fun ejo oro gbo won sa kolura won ona kolura won oni won je that's ko kan awon tun yago fura won. The last time, I want to lock my way out to the matter. If you bear more, what don't lock in, it be tea, or long wow. Or to moan you, mobile. I want out to love fair. How did love fair you to my lobby? Oh, Sumaji. I want a socket back, but you must tell them you call your man phone. Can one man call your man come? About to see you. That's a phone. Or you want to dare. Nurse, you ni ah eh wa wa ti ko se test no the test ki lo fe ma se pe o gan funny ah pelu gbo awon kan to so kale ati to so mara won yi apere bi gba pe eyan fera ku ni o o su ti ongi en ba ti wa so ro fera ku se ohun e je lo ti se pe kini kan e to se kan gan o se ma gbo pe oni ko mi no ko mata o let's just go and do the test. Ani kene fele fele kan be ton ma ra oko file nlo pe ko won lo se baba ti ji laaro ko se bayi se bayi o lo nse ko si result kankan ohun ori onada o wa si abi ta ti ma se ni an ba fa ije won tintin bayi won sa se kini o oni mo se ni aba ni eleyi ami ropo re o positive re o ah oni o le je be ki lo to fi o lo sa pe o to bi je meta to fin te won nu pe ko le je be bawo iwo na ma now from this time ko si pe bo lo se je on sa salaye mu pe bye bye bye ah eh no to oro ti o se gbo ni o sugbon sibe sibe gbogbo nkan lo ye olohun o opportunity eleyi to ba lo miss e bayi ah a le so le mo tun si nkankan mo o pe ko fara bale ko ja ma woju e bo se arin re pelu baba ati le o se bayi o se bayi o bo mi ara o fe lo fe ndo da so bori e jo se po ko ju o le fa mo o se gugu packaging oloro yen sa lo bi awon sa se be ara ati bi na onu ofura nbo to bi osu bi meji si na tan mama en bayi bayi ah olorun se onu ka sa ma foro abirin ni omo yen waye omo wa omo se gbe si aye lo awon na se gbe si aye lo ni bayi omo ti lo baya bi odun bi merin si marun sugbon leyin igba yen ka bi o se eledumare oba ri iro ala oni to wa se leyin igba yen pe oyun mi to n pada ni leyin igba yen ibe ta lo fi bi olorun ba olore dobu dobu olore kaya kaya ya se bayi na. Hold on, hold on.

0: ni ore oluwa o po pupo olohun oji o kari wa ni to san ba yi lowo inu olowa to bi jelo eni an jo poropo njo si yen iyan oku mo nkankan awon san soro kan lohun ba sa soro de be pe to ba ti e ri be ki lo se bo lo se si odun pelu gbogbo o ti ten be nle bayi ko yi ohun mo kini to won le se lakoko yi ni abi lojo waju lori oro omo yen se eko oni nkan oni pada belegbe ti o di pe jewo jewo abi to ba ta koko kan ni ko won o daju tan pin o ko ba le ohun kale wa o ba ro se rire o abi ko se ma fowo ta won fi nje lo ase pe omo kun tin to n ti ja si ti yen da ni o si we isa ni yen ma je mo sa e lo o de se ke se pe bi asa alasa ti en ni ma je bread lo won di eyin re lowo ni loro won pa loro won pada ja si kini ko won o se gba hun e la n loye gba ja rere o o ke wa ba yin e mo rede Nigeria number to wa na okulu yi laarin iseju bi 5 si 7 ta fi gba ipe 091-68-93-10-00 tabi 091-53-33-48-93 091-53-33-34-48-93 tabi 091-30-33-98-93 ga wo bayi na egbe ipe egbe ipe. Hello.
1: Hello, ekale o.
0: O mu kulu baba.
1: Nkenke.
0: Oya.
1: Era.
0: E ba ni dance.
1: Ko ma dale ara e ru.
0: Hey.
1: Ko ma dale ara e ru.
0: Ko ma dale ara re ru.
1: Be ni.
0: Lona wo.
1: To ba so fo ko ku ni gba. Won ni be kinkin le ti abo.
0: Mm. Boju ba ko. Boju ba
1: ko mbe okun ni ko mbe. To ba so fo ko to ko ba ni gbo ba ya to ku gbo to ko ba rin ni o ma bi to ba de wu kan
0: to ko na ba ma ba wu kan to to ko ba be wo pe ka ti e mu o to ba ni won lo se kini ti ti ma se DNA abi nkankan to ko se ri to to pe ohun mo ko lo n lo mo yin to to ki le ru
1: ojo baba ba be ni
0: babai babai is that dale e gba aye o ni baba baba re lojo laye yi
1: baba baba re lojo
0: oda
1: o ma dale are ru
0: oda oda ku
1: e ma yo ma to ti si dada to ma ti dada ti dato
0: won da won do mo po to
1: won do mo po to
0: to oda
1: olohun lo ye o o si o ye olohun
0: asio ko sa ma dale are ru ni koko ko da ke sibe Komenu, ekute
1: ridodo
0: ile ni lati je
1: beni
0: o ti ye mi to omu kulu e ka le o hello omu kulu a wa ngbo yin bayi
2: Omo kanke ni gba don yin.
0: To, mami.
2: Eni dam. La e ban go ma mo mara di goli.
0: Ko so ra re di goli keeper.
2: Ah, lo mo mara ni, iso onu e arun mara ni.
0: Eh, iya. To ba mo
2: mara ko ta ke. Ba wa so pe di kan le yin o ti wa.
0: To ba da ke ti o so.
2: Eh, mo ko ti lo lode nu.
0: Eh. Ha ma pin to hun ko to hun de ti mo bayi. Ti yen boya tori ai ti si nkan le abi.
2: Oh, you know le wa yin wo gare.
0: Ko le je balogun. Ko le je balogun ogun weyin wo.
2: Nibo, o le wa yin wo kankan.
0: Ah.
2: O ti bade balade.
0: Eh.
2: Ori yo ni da. Amo la mo ni janu palo re o.
0: Ami o. Iwa la. Eh, wa tun gbo wa lo balo mo ni janu palo mi. Ami o. Awon ajayi e wo se ri e fun yin few once awon lo baba je nu ba lo eyan ti e si se pe boya bi omo adugbo pe eyan omo yin na wa je o ma le ni won pe yan omo ge awon lo re je nu ba lo re o 091-30-33-38-93 a gba bi pe bi melo kan si bo ba wole abi 091-68-93-10-00 obirin yen gbajare loke wa yen se ko tete je wole ro woro te ba wole ro woro ni abi o digba ti akaba tu epo fun ara re lojo waju se ni ko ma duro de e ma ru e olodum jari ko se dada won kan won ran ti ma won le ni yen kini kan mo mo yen won ba ni a e lo pe ya re wa iya e jewo kini kan oro kan be asiri kan be ati pe baba omo gangan la nilo kini re baba ri kini kan re e ti so mo e o le san abi ati e je ya gan ni kan wa ni a madan te ba jewo e ti se yin yi kan je pe nle ba lo igba gugu e be be aba ma kun ti na ni oro kan wa yi wa wa ni ah o gbere o gbe fofo lohun re eru yi kan be nta e lo ru aru orun e lo ru eru yin wa egbo gbajare kini ko se

0: ye oba
1: a je pe oro di pe ti kaluku ni oba e ba ngo ti kaluku ni oba da ba ajo won ti lo ja ma ri di a ma lo a je pe pelu ogun olorun ba lawura be to ba tun di lojo mejo a tu jo se kini a jo pade lori eto a ti jo fa iku degbera ni eyin oni ku emi oni ku nkan kan oni se wa a ma be obe ni beso adala se ni be na wo gbogbo eni oba ni a lo ka mo bo to a ni de ba won olorun lo so be e ri kanu we to wo yin to e ma ri kan gbo baya e wa ni kan te fe ba mi so leyin eto yi number ero ba ni soro te le pe mi si lai ara temi ka jo so abi gbajare ti yin le fe mu wa e fe ka ba yin number kan fun yin moran kan abi meji ka ma ba si nkan si 070 30 26 19 28 070 30 26 19 28 aja dumotan le yin mo lo your cyclostyle on radio Saidi Akire ojumo waju ojoju enikan kun ti wole eyan ti ki po mo je popsi okiki ola oko alaja abi ke to a pade lojo mejo o layo atalafia o dabo o daro lojo mejo
2: 89.3 FM your preferred wholesome radio.
3: Not just another radio station. Wells Radio 89.3 FM, broadcasting from Ibadan, Oyo State, brings you wholesome programs for you and your family.